0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: From the mountains to the rivers to the bay, BayFM 99.9.org.